Ameni, ameni, ameni, mbokotho, ameni. Omama, ndiyavulisana sekuseni igameni likaJesu waseNazareta. Mudimu ki mudimu. Mudimu ki mudimu ki mudisa. Mudimu ke tshepo ya rona. Mudimu ke matla a rona. Mudimu ke poloko ya rona. Ke rata ha ibua ke Davida. Are ke qhoboshiano ya rona mo re tshabelang teng. Ke setshabelo sa rona. Go sa kgathaletse gore maemo a re feta mo bone. Ke rata gore mme wa ka tisetsa thapelong. Mme wa ka tshwarelela ka lentswe la Ntate Modimo. Seo Modimo a go tshwaretseng sone se tshwarelele. Sebedisa se Modimo a go tshwaretseng sone. Lebe le letsatsi le le monate le sampe di itukisa. Sampe le ya ditshebeletsong le ya ko dikopanelong. Le sampe le kopana le di-family. Tisetsa dinthong tse tseo tsotlhe. Nako nngwe Ntate Modimo. Nako nngwe moya wa Modimo o tla go bolela gore thola. Dilo tse dingwe ga di batle gore re bue gagolo. Nako nngwe moya wa Modimo o tla go bolela gore e ya ko thapelong. Re sampe re tlo ya thapelong le lona. Modimo a kgotsofaletse gantle. E ba le letsatsi le le monate le bolokege. Modimo a kgotso wa lerata. Modimo a kgotso wa lerata. Ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. I give all the praise, I give all the glory. Modimo a ka yana le matla ke bana bomme wena wa ba bona wa ba fitlhelela ke yona mme Modimo a ka lokileng ko sepetlele ke yona mme Modimo a ka ko tronkong ke yona mme Modimo a ka lokileng ntate galelang ba teng ba dulang ba le bangwe Modimo a ka ena le matla ra tseba gore wena o modisa lentswe la gago Modimo a ka le re modisa wa Iseraele a sa otseleng ya sa robaleng bosu le motsheare Modimo a ka matlafatsa dipelo tsa bomme ba teng ba bleedang le letsatsi la kasheko ba teng ba tlabehileng le letsatsi la kasheko ba teng ba imetsweng le letsatsi la kasheko ba ba Modimo a ka balla ntate a na le matla lefatshe ga le ba bone Modimo a ka lokileng difamily ga di bone ntate a na le matla ba teng morena ba tshwereng boima kgosi ya kgalalelo ba etsetse ka mo gao Modimo a ka ba teng ba tlabilweng ke dikotsi tsa lefatshe lena morena ba teng Modimo a ka ba fetisiwang dintho Modimo a ka wena o qalo le qetelo ke ile ka o bona o le modisa ke ile ka o bona o le mmueledi wa mophelo ba ka ke ile ka o bona ntate o ntshegeditse ke ile ka o bona o nshatola morena ke ile ka utlwa letsoo la gago kgosi ya kgalalelo Modimo a ka yana le matlo Hosea le ra le lekhutshwane ntate o le fitlhelela fodisa Modimo a ka pelo ya mme fodisa Modimo a ka maikutlo a mme fodisa kelello ya mme tse di tsa dintho ntate ya kgalalelang ga o bonolo Modimo a ka go di lebala ke ka dinako tsotlhe kelello ya go gopotsa ka dinako tsotlhe maikutlo a go gopotsa maemo a re phelang ka gare one morena ntate a lokileng ro tshepile gobane ngwana o le lefika o poloko ya rona o matla a rona ba bangwe ba fumane mangwalo ba bangwe ba fumane Modimo a ka ya lokileng di-message Modimo a ka ya na le matla ba bang Jehova ba fumane di-final notice morena ntate re a tseba kwena ya tsebang tsotlhe kwena ya bonang tsotlhe losef matlafatsa bophelo ba mme matlafatsa Modimo a ka lokile matlafatsa lentswe la Modimo le re dikeledi tsa rona di tla kgaketswa ka dinako tsotlhe ke molaetsa o tlang go Ntate Modimo matlafatsa dula tshepong Modimo ke tshepo ya rona tlogela go tshepa batho tlogela go tshepa metswalle tlogela go tshepa di-family Modimo ke tshepo ya rona Modimo ke matla a rona ba teng ba latlhegetsweng ke maloko ba teng ba latlhegetsweng ke batsadi ba teng ba latlhegetsweng ke balekane matlafala mme wa ka matlafala dula maotong dula go morena Jesu tsena tsotlhe re a dikopa re a di leboga ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Halleluja.